0: Paro pe mo gba eto mi.
1: Mo gba eto mi.
0: Ti a ti fi sofo pada.
1: Ti a ti fi sofo pada.
0: Mo gba eto mi.
1: Mo gba eto mi.
0: Ti a ti fi sofo pada.
1: Ti a ti fi sofo pada.
0: Lowo okunkun ile wa.
1: Lowo okunkun ile wa.
0: Ni ilopo egberun.
1: Ni ilopo egberun.
0: Awon mo mi gba eto won pada.
1: Awon mo mi gba eto won pada.
0: Ti a ti fi sofo.
1: Ti a ti fi sofo.
0: Pada lowo okunkun.
1: Pada lowo okunkun.
0: Inu ile wa.
1: Inu ile wa.
0: Ni ilopo egberun.
1: Ni ilopo egberun
0: mo gba agbara yara toke wa
1: mo gba agbara yara ki wa
0: mo gba gbogbo aye mi
1: mo gba gbogbo aye mi
0: ti mo ti sonu
1: ti mo ti sonu
0: nipa imokan
1: nipa imokan
0: iwe mi irakoro
1: iwe mi irakoro
0: jade nu aye mi
1: jade nu aye mi
0: pelu ina
1: pelu ina
0: pelu ina
1: pelu ina
0: baba mi baba mi
1: baba mi baba mi
0: ja fun mi ni bi iyanje
1: ja fun mi ni bi iyanje
0: ja fun awon omo mi ni yara iyanje
1: ja fun awon omo mi ni yara iyanje
0: baba mi baba mi
1: baba mi baba mi
0: je ki kekun ibi
1: je ki kekun ibi
0: ti agbedide si aye mi
1: ti agbedide si aye mi
0: ati awon omo mi
1: ati awon omo mi
0: ko lana
1: ko lana
0: ko lana
1: ko lana
0: baba mi baba mi
1: baba mi baba
0: mi nipa agbara re
1: nipa agbara re
0: mo gba odun
1: mo gba odun
0: mo gba osu
1: mo gba osu
0: mo gba ose
1: mo gba ose
0: mo gba ojo
1: mo gba ojo
0: mo gba wakati
1: mo gba wakati
0: mo gba iseju
1: mo gba iseju
0: ti a ti fi sofo
1: ti a ti fi sofo
0: mo gba pada
1: mo gba pada
0: ayan mo mi gba pada
1: ayan mo mi gba pada
0: oruko mi gba pada
1: oruko mi gba pada
0: ipin mi gba pada
1: ipin mi gba pada
0: ilekun ti a ti mo mi
1: ilekun ti a ti mo mi
0: ninu aye emi
1: ninu aye emi
0: ara oluwa ja ilekun
1: ara oluwa ja ilekun na
0: ara oluwa ja ilekun
1: na ara oluwa ja ilekun na
0: aye emi o se fi sofo
1: aye mi o se fi sofo
0: aye awon omo mi o se fi sofo
1: aye awon omo mi o se fi sofo
0: ayan mo mi o se fi sofo
1: ayan mo mi o se fi sofo
0: ojo ayo mi o se fi sofo
1: ojo ayo mi o se fi sofo
0: irawo mi o se fi sofo
1: irawo mi o se fi sofo
0: amen
1: amen
0: mo ba aye re so
1: loruko jesu
0: won ni pe opa
1: amen
0: gbogbo eni lo wo pe opa latoju orun ara oda won lo
1: amen
0: won ni pe omo re pa
1: amen
0: won gbo leti mi ni o won ni pe opa
1: amen
0: ma paro pe won ni pe mi pa
1: won ni pe mi pa won ni pe mi pa loruko jesu
0: ni yara pe ni pa
1: ni yara pe ni pa
0: ara da won lo
1: ara da won lo won ni pe mi pa
0: won ni pe awon mo mi pa
1: ni yara pe ni pa ara da won lo
0: yara pe ni pa ara da won lo
1: ara da won lo
0: eni ba da ko mi
1: eni ba da ko mi fun ibi
0: to lo pe mi pa